oni makun zwe pa pepe ga monen kwasi apuro si ani nyamu ya mukura kura amerike konvi fo media nga vie mie nyamu 30 ti we ken kura donc lan sou mo fa ju double sou isoble len ti elie William ngengre munga edimbo isu kuzuma kodo ogonu ya fe ka po sangula mo rofia i oh he si ani nyamu na nkumba ntira la biolo nga no mlanga edisu titi e akachi.

Nyamia hela wa sehe yo moyo kula ye anangama woma kun etiale titi elema jole kumo ekankle omo amwike oti klama e mama o ele wa se anangama beningbre nyamie famie ele wa se e be kula kula kula ngamo be so radio maria bomo betiso anielie eni marife kontro dan kata musu eni angamo be o katedral mo be o renouveau nuni legion de marie a emansi bezuko isia mien bo ko sumo be me ni ke kungu bezere le kungu ngabu tiebe ko me eni marie o sre iwana o yenwa mambe

0: ye kro ke ye mama wa o mi ye mo ye ye
1: e brisi yiliye ba kun o kai sanu e
2: brisi nana
1: e brisi nana
2: brisi nana
1: ye ne mbuka brisi ya o
2: brisi nana
3: e ya o israel ya o
1: ye mo mama
3: e asu please bota mi e iti ye le nyo
1: ah ye mo ke mo
2: mi nwa nsuko nsuko tin de nyo
1: o jari wo nyo iti en kan so
2: Anuma brisi yo na areo
1: areo
2: anuma anuma mama bosu yi no brisi bo kuzu bari wa yi no
1: na ania anuma santu ajale kan wo protevie sule
2: kanzo ele brisi nana brisi nana le mama mama bosu
1: yo kanzu kona
2: anuma brisi bo wa yi no
1: proper
2: brisi wa yi no brisi won yi di engo si
1: Yola ya mari.
2: Yola ya mari.
1: C'est tout.
2: Ama ma busy kan.
1: Oh,
2: but e kura ise. Mama bosu ise yole.
1: Aya mari.
2: Aya mari.
3: Ise yele mari.
2: Mama mari yi mama bosu.
1: Eh.
2: So o kinga inwa to mama bosu.
1: Sa intro e gwegwasu. Ngale fwe gwe trongo le gwasu.
3: A mo le juma.
1: Yo.
3: Yo mi ni wa kwasi, mi ni akwasi.
2: Mama.
3: Ida kura.
2: Yo.
3: Eh, mama ya mo ke.
2: Yo.
3: Ba no e dikke
2: yo
3: ani ya urubu no yo ba fije dikke
2: apanibo
3: apanibo yo gros camion ni
1: les petits chauffeurs de le gros camion
2: ay imagine yo ngongronzu
3: ani mi anuma blessi
1: abo anuma ni kunsa idumwa za c'est blessi o c'est blessi
3: Tu
1: Ma fa avion suba. Naisa, ori mo juwa. So juwa, ali osu nye dima.
3: Ma,
2: si, mo enso,
1: lo kemo ma wewe, sa fe yo ba,
2: ba. Oba, ikene yo. Bre. Bre kona.
1: Kona ti ak bre fwe nwa nwa yifeo. Amu saki kona duma. Amu eme njena kona siye.
2: Kona si la katro.
1: Ma fre, yake gavwe mu amu ati.
2: Anmo ikona kuzwe yaki jamwe mu be kwalugba krobie. Nanmo ngakani ni ole.